ati ade na nipa ko ade e ba de fri na ko mu nyina se mama ya ma nipo unipa na sanity sa mesa suni bisuban so

tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ba ana yo ni fo na se no bra no ho ase ada na ka kra ba wo sami wo ma ho so sa.

me pasa ena na bi wo de kwa adwendwe mu sa wo ya sa japade nyina na sa wo tere wo kra me pa cho bebre mfa so ben ena wo benya sa nyumi sina wan tebe nka biwa o chira maba medine no na mo mdedo na from sa saka wadwe na ancha ana kristo maya to sumenu aba ena na bi sa kristo san na num nyamu a odofo obekobi ana onyango bonchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasate meka na mom fo bebre na ya no wacho pe pe prophet dal kamwa obaba tunase yero bompa yebedi mpa yebanu mpa ye onyame adomo adakwa yada sotiasi ebiniza de amedi ebedui Yeah, then I see.

kwajia dro di kuni ana wenyum tuni no onyame atemu epauso onyame me se na temu epauso ne nipa yanyuma wontumi nyanyum jase wo sho se di dia di tene be kom maram so akosene no eh won kwa won ana ne yesu na won abo onyame na dia tena ho ne di pone na prebi baba every time but na pa be se won ne wo so sel ya ma se ya ba be ya tuma na me yafo ha ya crazy free ba be ne ya ba ya ka ba be ya ne sa na ya tuna no abodam abodam abodam ba Christ ni a me pesa me ka cho nyina de sa na ka ya se sa fo mo asa ba jo bra bi atom wo bra bi atom wo me ka cha o sa se ka fo de nyina e pon wiya na ma ko oba prefo ma ko sesa eh intebu nasi emuntafra emunkakafre na me mai ene mi kru ababeti

0: sawal wañam bañ way ayo bañu nasio
1: essaw da da da
0: massa wa an wañam ma sa sin na ñe wa ya ya ko man yaw mi na xena na wañam essaw sa ya ya na man na di tibia wu enti osi ayo sa na ti se that's why no what's about to don't go from mama yowa when what you mean we are just yo messiah.

opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye ndi divie nko no mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.

asemo akere wa wana yesu oja na kom so no ne atamfo na e no muti firo mu didi atam no sa atamfo we bu ne de fe ya ni hu omo nan so mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jane kom nsira ba mu awo ba bi bi omo ahia mu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ana onya me jane kom.